푼푼 아붕수알라라. 아울레 볼주 눈나가댕이 질줄 푼기민 안내 그서우로왕아 낭암 진노아민은 안 오나우 조민 높이 안내 서우로왕아 인카디 움당 아렴 치암 놀라위 인조마 안채노 안 오나우 둠준 란농 조레시아 볼카 아루아린 안우리 밀리아나 안장캉 안 조레 안세에카 아빠 락다위 움나코아 디앙인 아붕루왕캉 lakdaujun a in mai se ek le cho ek rungluang kha a mu tika amang abang ni kha cho hi ek pol he khuilamita ha asiring tin ati i ek luan nak thlo ne na sau ne ta bi ka chun afa le pol umnak a hung khengi mang bangsa in le lo thon milian ngai ngai in a hung hu hai afa pa polin kapa si tian thei ani khalin hlani arak tan ta mi Atlan san mi a fa le pol an si kha a thei. Chu ve ki milian le minei an si ruang a pa chun. Fa le nu, kai khal nan ne le kadu. In ter ve ao tiên a hung dil. A fa le pol chun. Kanu in rem chuang lau dingi in doi sal thau thau ding. Na du le nang ma te hung umo la. Kanu shuai ding cho a rem thiam lau an ti san. A pa chun, kai ma te ding khalin kadu thau thau a ti. Afa le polin, chu tia si le, in na vung kentika, hi rol hi kanu vung pe o, nang ma chun vung ayol ha, na chi ding an ti e, nam tur sa tho zet ding o min an suani, apa chuan kenter. Lung oi zetin apa chu avung klung, ka fa le thon, nun nua min kan chang ding e a ti e, chen lung sa du tha nang apun pun thon, a tan zok re ro. In na khenin an nui nhe na, rol tho zet ka lao su ma ti e, nam tur sa chen cher chu a pe an nu chun awa tholo ma ve khuilami ta ha na lak tia lom pha pha chun a e zok re ro ne da bi ga chun an nu chun an pai ni na nang lau chun ka chok cho dela lu la a ti i an pa chu a hun bar ve a fa le polin an tiam ta mi na e le na chi ring an ti kha an nui ne a khen chun a vung hil thu nupi pek le bar khang chu chi nak ding khal hi dol mai anua ma theo mang lak tau chun lung di riamin arak dol mai an nu pa chun chitin an chi kang lak tau i fa le bol chu apa hung kirti khal nei chuang la chitin an ma o nau thum te zia ngai lo le nun nua min chui huna chun khwa an salan ta hi thuan thu sunga hin an o nau thum ten lung rual zatin pachan chui ke an kar tlang dan kan mu thei ara ngai tu nan ni khalin nan rak lok pi ding tia ro san na ka nei nan za te para kan lung oi